0: pwede gonchang.
1: Oo.
2: Di gonchang yung lumang, di tilpangi.
0: Yepa!
2: Tuan ba binimaan yung dahtaw?
1: Yeah.
0: Takit na kumbang.

0: lang mag-sari tayo.
1: Ang pedo kang gata.
0: Nang sumangat niya na kayo na, eh, baka din ha. Nang aiching niya sa ukanat eh. Nakita po sa pikirwatan mo
1: sa ukanat eh. Ano, kota tiga kamati eh. May mamanggil kita sa tukusnya untuk malam to. Hello, sama-sama Indy.
2: Hello.
1: Siapa to?
2: Ato lang mag-sari.
0: Siapa te? Siapa to? Siapa to?
2: Ay, lagi dong aku.
0: Ay, kajah lagi ka.
1: Kan, untuk kuya.
0: Kanakut.
1: Kanakut.
0: Ya, kanakut.
2: Iya, tuh.